Dory, yeah. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. Ovedri. Yawalore. Jinabara. Yoriora. Sashawara. Kondamuka. Manako. Nangara. Ajamana. Saibai. Dara.